Emedani ebra onya akwanya behu odi fo no ono ase covid time ay na sa time na gasa no yewo na na odi fo preaching sema wodo de ma.

0: Sabi, mga sa, ama sa mga mga Jimmy Fu, mga yung... Masya. Ama ba ba bro? Mga sa, afe, uhunu se empia na se, obi osi yantu abama mo hidi bepe ibni ba, saakta no, ba chou, inti nyanko sa opra na basara asura no kwanka, omo mpupu, omo mpupu sa, ufye bibi abe shesofu ni mo, ibi se,
1: empi bi aba,
0: empi mpupu, ayi ba yi no, omo yantu abama, sa nye mama abe omi atu mkreti, bibi abe shesofu ni mo tete, saakta no ba, bebi ayam prebi, obama ha, mungo pre pre,
1: mpre ha, mungo mpenti ha, wosu mwoni abe mungo,
0: yedu ba se besum, Nen munyamu so yedi ama ono, che ubi adie. Omeni nina asu hefu wane mu.